God gave Bival Jamaranga Matinyawe. 1 John chapter 4, 7 Nguruga 21 Lila. You mark up Mirwalal. Go Limur Jamaranga Matinyamira to Kabalali and Mirayana. Pilituan Jamaranga Matinyawe, Nanukin Gung God Kung Warai Guru Panawe. Kangunin Ninguli Kamaranga Matirwipunja Yurung Walalang. Unin Nakuni, Billingoy Nayutaku Nawina, Nanukungon, God Kungon. Palanakuni maringin uninan ngayon dya God kun. Ngunin yulungo, ngunin ngayon uliki bahay ngunin maringa matiwipong dya yulungo. Ngayon ngunin yulungo, yakan maringi God ko. Pili ngayipin ngunin God dya maringa matinyawin yan. Ka ngunin maringa matinyawin dya rumbal tinan, malang tura. Iwalk na ngay kan ninanany, tiyal niya limurunggal dya. Pili God tujuy urunan ngayon dya ngay katum miringon di palmunatalil. Mar limur dya tuwal ngatira, Mulu wicendin nanu kalang urnam. Yo, yul ngungun nguni mar ngamati nyawi wangganyan dual nguni jal. Yur kot kungun nguni mar ngamati nyawi kana yan kanang tunga. Ngayon nguli mariki guru panwaray. Yakayan limur jadual mar ngamati nyawi yuwal kuna nguni ngatil nya got kunyo. Palanya dual yuwal kya mar ngamati nyawi kam. Kot kya mar ngamati limurong. Palangayan guru pranan ngunja ngay katu miringun mariu dapi nyai warai. Mar ngayin tingga ngalimurung kalinja darapul ngur. Mar tu nanu kalinja manggu andin nyarai limurung kun yaj kuru malan buaya kum warpam tunam. Mar kapmir walal palangayin nan ngunguni kohot kun mar ngamati nyawui limurung kun. Ko limurung jatuka mar ngamati nyam mirinja palalal iun mirinja pichan miri bilian. Yakan ngula wangkan tu yul ngui kot na nana nanukin ngal ngay mangutji. Yur kot jadwal ngay pingganin na likyalanggala ngay ngungur. Ngunin akun ngalin ngulik kamar ngamati niya mirinja balalali yun mirinja. Yu, ninan ngay ngulik ka kot jadwal na likyalanggala ngay ngungur nja. Palangilin murinja tukan nina nguringi bili kot kalian mar ngamati niya ray. Nguringin ngunin ngay piwaray wangkan darjal kjam. Kanguni ngalitu kamar ngamati wipungun ja yul ngungringi bilian wangkan tu yuwal tu. Mar ngamati nyerai God kalian. Tuwala cendendo ngalik uni yuwal kuman jalangan mirinja. Nana mir. Uni ngalingganin na yuwal kmen wangkan ngura God kala. Kangai kanin na bicendi bili wangkan ngurian licalanggala. Piling uni yin yuwal kya mar ngamati nyawi tawartun ngulik kabi ngurian bilim bili wong God kala ngawong nanukin ngung. Nguningay nga niya guru parbilin na kung nityalanggal na ngayang ulil. Kaangan na po niya ngulikalin malto na miring walal, naangal nga niya nguniyay kot kukatong miringon. Kayuwal tuwal na po kanumalang lakraman duwan niya kam. Kot to bapay yu irunan nguningay katong miringon, wal nga kunaraw di akwangaw. Ngayon nguni wal nga kunamir, kot kung yan yu unawin niya. Kaangulingay to kangula yul tuyol ngay lakram nga niya jisun bityan niya, Ngayon nguni God kukatong miringo, pichan jato. Ngurikalin yul ngawal ngay kayuwal kya God kya nina ngay angungoro. Kangunin kayul nguni na wangkany ngun kya God kan kya bapa walin jam. Yul limur kya dual maringgin nguni ngayin God kya kamar ngamatir waray limurong. Palangalin ka mar nirpan mira nanukala mar ngamatinya lilin jam. Pili God kya nguni ngayipin mar ngamatinya woy. Kangunin ngalitukan nina mar ngamatinya miringon kya rom ngoro. Unin na kun ngalikanin na nanukala wangkany ngurayan God kala. Ka God tiyaka ngayipin na kunin na wangkany manapandi yan litialanggala. Palangalin to kataran, rumrum do na mriw na, kaparari niya mriw na, nanukin ngalian God kal gumurungun jam. Pilingaling uli kamar ngamatir wilipurong yul ngawalalang yuwal kumyan ngringi God kal mar ngamati niya ray. Yakan ngalito korin ga bararin bala niya meriin malajar yun na meriin niya waloy. Pili tiyal niya wangangol muna tang unja, ngaling garay walang o meriin niya kanina rambangi wangany ngoro. Pichanan akun ngay pi Jesus Christ kanina wangany ngoro yan, bapa meriin ngawal nano kalangawal. Mar nga mati niya ngoro yan. Kangunin ni nguli kanina mar nga mati niya nja, yakan ni nguli ki bararin ngulan ako, pili nguring iyan mar nga mati niya nguli winyak maraman. Nguni bararin nany. Yo, nguni ngalika kuya nga, ngula yul na nguni ngayi litialan do buma dagir yun, urikin yul ngu ngalituka bararin jam. Ka nguni nakun ngalituka bararin God kun,
Muling ina kun litjala nga lakkaram, pitjana na kun nga likki jakkan inne nguni liin nguni kootkan ja maar nga matti nyanguro. Pili koottun duduwala jakka litjala nga taagir yun, nguli nga litukka maar nga matti juwal kumany wipurungun juolungu wala lang. Ka nga linkarai wala ngomirja juolungu wala tukka maar nga matti rii ngulukkun wipurungun juolungu wala lang. Pili nga yi ngatil nga muka koot maar nga matti litjala nga. Yow. Mulin itu kawanga pichan jakam ngare ngamar ngamatir gotko pichan jan itu yurni ngole kangu yumurun jangulo kuri pungu yolngo kare walango mereo muni ni nakon yal una mera yolngo yakan ni ngole ke yual kala kana merinu na pinyane pele ngai pingot jagane nanguri kali yolngo wala muni ni ngole ka buku ngur kam nganya kangu yol tirnan ngo kangu ni ni ngole ke yakamar ngamatir nguri ke yolngo Muni ningoli kana manganya tiangi mangu chino kengala. Muni naku ningoli ki yakka nyual chamar nga mati gaut kunyo. Uri kin muni niki yakka nganya nangom. Yo, Jesus Christ ngay pirom nirpanya duwali murong. Muni nika mar nga mati rinan ngunjayan gaut kunyo. Ninduka bichan debele yan mar nga mati riwipurong ngun gaut kalangomere walalang.

0: The time is 10 o'clock.
1: Radio DLS Episode College 88.9.

0: talen ja makko och darok när är reading chapter 1 gangoro och ja 21 ngoro ka 28 lele
1: Jesus dat mala makko na yol ngala
0: yo wanga ngala wala la martina ngoni ya na lingo ka munana wala la companion wanga ngala pala nina nana ya na ngoni linja bala ngai ngoni ninja tambo ngal na million ya walo yo Jesus ya martina tuna mai ngoni malaina tambo ngal na oilele na bon bolele angonya le na ngai ngoro yeri eruna laka ngala jao mangi ko ngala yolo elngo nanja bala wala la yolo elngo yo jango ni yo kora wer kena jikana makre o ichuru na nga kola ya bork neri eruna na bichara na lingu ngai ya muni ya wanga na yokora na daro muri ngi kanjar meriyo na wal ngo tikana wala ngol ko ngala na bichara na ngayo kora na kot na ya ma ngala na ya kare wala lenja yo kora na ngoni bichara yi laka ngala nguri ngi rum magi ko na meriyo ya wala la kanak dur nana yo kora na ngoni ngai ya Jisunya. Muli nyala meriyonja. Yul ngo martina daramo. Mokoy wala ngo meri beri meri meri. Kul ngayi nanja ngayi nguni malayi. Tambo ngal yunala meri lele. Bala yachur nana. Wirkina dikana uanga na bichara. Wai jiso. Uanga winasuris boy. Nalchana dikani. Ana bruna yoro yolunja ninja dola martina lili marioro ni ana bruna baro wale yona marija nungu mangi dola ninja dola dao mire uni choy yonara kot kongo mula ngoro jiwar kuro Palanga Jesus ya dunpa wanga nana muni na moko inana ma mukterana kaje dawat terana dipungri yul ngwalanja bicara palanga nguri ni beri beri yo ya tunja rur rur yur nana nganya muni yul ngunanja kuna mangai urkena ya churna Bala yana dawat turunana. Bala wala languni yulngu yulngu yunja. Yulngu yulngu yunja na angalana. Purk niri yurunana. Bala wala la yukurana. Wangana mina bichan minana. Wai. Na adua lanja. Yutana room. Yana nangahi yukurat wanganja. Tuala taharok na nguriki moko yonja beri beri wo awala lanja nguli ngama na nganya taharok ya yana bala dawatu na bala daonja bala kayoru nana nguni jisu wala ngoi mungu ngala na warpam na wanga nanja Kela linja makar. Kadua la dao. Muni makongo. Laka ngalangay ko na maktu. Jisu walangoy. Balanya.

Yo ngaraya kojimen kambolo. You're listening to 88.9 New Orleans Radio. The Algalevin ko.

Mark chapter 3, verse 20, ka 30 lele. Uli pukul ko yun ja, yul ngay walalay. Kaya yun ha, yan na bingay, mo ko walang miri, miri, miri, miri. Kanguli ngay yun ja, kanguli ngay jiso, marchina. Balai, wangaluli na, rungi na. Kabiapul, mitchi ngula nama na, yurum turu na marchina, nanukala, jiso wala. Muni malay na, balat lili. Ka yakana wala lango walo ngatau nya lo kanya wo kisu ka nanu kalango lo pringo wala lango huni yo nanu kalagi suala korot mriyo nya wala lai nga kulanganya jisu na bala wala la marjina kari unarauna nanu maranya rauna Linggu walala yukurana wangana. Lakrangalanganya. Bingai bawa iruna. Mulkurna. Bicarana. Ka bicarai linggu walala njanguni. Rumah kikuna miri yunja. Walala yurungu ilungu yu. Nguni walala. Marcina. Bingul yukurana. Jerusalem ngulu. Walala yukurana. Bicarai linggu. Wangana. Hanya jisu na pingai muku wala ngumiri. Wala lawangan yang jabicara na. Tawat mama. Hai nguli. Muku ina wala na. Kanjariu. Muku wala na. Punggawa wala nguli kala na. Yaku wala. Pil japul wala na. Wala ngai jisu ya. Kalkita ngala na. Nguni yuluk ilmunan ya. Marcina. Muluko na kalkiw na nina nalawo. Palangay yukura na nakarangalan dya, melik kuro na daot dya, bichara na kam. Nanturo na di kanguli, muko yun dya, tawat malango. Muko yun na dya, birimbir na. Nguli yuro, wanga yukura dara. Kanguni dya, miti, yukura yuro, parkuat ko na amiri. Balabun ya merina yukura yoro. Muni ya yoro wanga buluang tuna. Kanguni yoro guru tuk meri. Bikin di parkuat kuna ya meri. Balabun ya merina yoro. Muni ya papurun ya yoro. Parkuat cerina winya yuna. Ka bicara ina linggo. Muni ngai bini moko yunja buna nanwai ja ngai mitina muni ja bini nan ngurum boyak tinyana kawunya yunana pala ngai ji sunja muli ngurunja lakrangala tao meli koro pikere nagam yakana yuro mula yol yol ngomarki Kanjar dumru walanja daramu wala wangalini. Kajau yun tan ngungulan na kiri. Ngatili jangan yuru karpin nganya ngatili. Nguni kanjar dumru nanja daramu na. Pala yuru na ngay yuru jau yun ja ngulan na nanukala balak ngulu. Yo. Yuwal ngaran ni malanggo yukura lakra manja duwala. Nguli yuru yul to yul ngoyo chama yaj tur kawanga nganar yaj. Kuno yu yuru bay lakra mawaray. Nguli kinja yul ngoyo. Nguli balanggo ngay bil yuru nja. Yuru bay ngunayana yuru Kuni unja, bae lakrama. Nguli tinja yul ngowo. Uni ngai nguli, yaj lakrama. Kuni unja, karkuluk na birimbirna. Nguni, nanukala yaj, yukura dara. Kupulal na yanana. Yakana yuru, boyak kuma.
Yo nguni inga i jisu yu lakara ngala. Bicara inya. Ningu wala yu korona wanga nanganya. Jisu na bicara. Ya itna nano kala birimbir yu kura nina nguna inya. Kadua la dao muni makongo. Lakara ngala ngayu korona maktu. Jisu wala ngoy. Balanya.

Mangutin Madandual Palanyana Kun Badayala Rumbalwo. Matthew chapter 6:22 Kabala 23 Min Jamala Dual Palanyana Kun Badayala Rumbalwo. Kanguni Ningula Mil Darkalka Kanguni Nakunung Walla Badayala Mir Rumbal Manapan Warpam Kangulini Manguchi Yat Kunja Kanguni Nakuni Rumbal Bukumunan Warpam Na Nuli balang ni tuka kuyangan na meron na penyan ni pichan mir, yan bini ngayang o balayala mir. Yur pala niya bili yan ngayang o nungo bukomunan. Nguni na kun nungo bukmak na ngayang o nga rumbal niya pilin bukomunainan. Yad kur na miritira ngayang o ngunukal.

0: Luke chapter 8, being or 14, or 56 lil. Milk na, kuningai, ngayatangal nan nguci so giri. Kawalan jamarcin, uripurnya, malturi mandang. Tarwar militer ayul ngawalal. Yurwal marcin, duduin minan bala, wanggangal ja, tukar kurnya. Kangur kurung kali, yul ngual walalanggal malangur, wangganggan miyalk marikin. Yur ngayikan ngune, direkturnya, uroyato, win ngumira, tuwalp na tunggaran. Katara mir ngayi ngulikan na, marikinya margitkal walalanggal, duk maranaraw, yur kulkron. Kayanan ngayikan ngune, jalk turunya rupiah nan ngui ngayi, ngul kurung kali, margitkal ja malangwal. Pala ngayi marikinan, ngapa na malturnan ngu cisunja? Katunupan ngayi kong jariunja part ngayi tangala kirit nan ngu. Pala tunupan yan nan ngu uliki miyal kuny nguru yaca kulyura. Pala ngayi cisunja zapir ka yura walalan bicara.
1: Wai walal, yul tungaran jikan ngayi tangal.
0: Ka walal ja ulipurnja yul ngu walal bayi ngu yunmin kangayin bitan yuangan bicara.
2: Wai bunga, tarwan dual militera yul ngun walal ngapa munggu namira kadaran. Liu merangala walal nunanan.
0: Bicar, yul ngayin jisu nyuangan bicara.
1: Tikai wangan ju yul ngayin ngarai ngayat tangal. Bili ngarada kay ngakul, ganjar ngay doar turu ngarakala ngangul.
0: Pala ngayin nguringi miyal tun na ngalada ngangunni ngayipin jisu nyanggitin nan ngu. Palayan ngay marikin marmaryur mulitinan yandikan. Palangurkan naminan nganyapinya ngay lukulilan nanukal jiswal niya. Angunilin ngay unilakran naminan nganyapinya ngay milman bukmakala yungal niya walalanggal. Naku ngay nganyanguni ngayatangal kanal char ngay nguni doktor bingur yi riringur palanya meribilayan waloy. Pala ngayon jisun wanganan nan ngong rikin miyal kuny picara.
1: Way gato ngarako, nindol bilin may maktinan. Marnir pan minyay na nukal. Kachuin na, markin magay na rumdun.

Jesus, I want to talk to you. Marjina no kala.

Lemurin jatuh juluk malam nguni munata uinai ngulan namalany. Lemurung gin galian mar nirpan minyarai. 1 John chapter 5, 1 ngur ka 12 lil. Kanguni ngulika ngulayul tuyul ngay mar yualktir, jisu nany, kalakamany nganya ngulika bijanakam. Jisu ndual katu miringo gotko. Kawawun guna yungay nguni gotkong bapawong. Bijan ja, kanguni inakun ngayin nguni inyul ngo, pala niya ibilian gotko ibapaw yuto. Pili ngayin bili marangal na, nguni yuwalk na yuwal ngany, nanukin gal niya ngay ngayangoy. Kanguni ngaling ulika mar nga matir bapa miringo, tuwalang uy muna ta uy uy nilicalangin galangaw, kabitin di bilian ngaling ulika mar nga matir yuto niya nanukalangaw. Kanguni ngalika mar nga matir God kuny bapa unya, pala daruk na nganyang uli maram, karum uy ngulika maltunan nguy niya. Walindu kayuwal kuman mar nga matir niya, uliki urunggoy nguni ulipo urunggoy nanukalangaw jamar kuliw, bapa walangaw niya. Uni ngali tuka yuwal kya mar nga matir, papa unja yan, ngali tuka maraman yan, nanukungun, repiri yunawin na. Pala jaman nan ngu yanan. Yo, nan ngu nguni rum ya kawaray gumur dal, licalang. Gumur yal ngi waray. Pili god kal ya jamar kuli, nguli kajulk maram waray. Tuala nguinan, munata uinan nguni ngulan na malany. Kanalay ngali nguli nguni julk maraman, ngulan na malany di ka munata uinan. Tiang yan wangan do kam. Mahal nirpan minyarai limurung gingal. Yo, nguringi bili yan nguningi limurung uli mari waltir. Cisun, nguni ngayin nan ngui warayan god ko bapaw katup miringo. Kadiang ibili yan wangan do ngilimurung uli nguni julk maraman. Munata uinay ngulan naan malany. Pili ngayipin, Jesus Christ ya marikin dirali dipal munata lil. Kamarikin ay ngayin nguni marmay. Kapoy kagulang do. Kayuwalk na ngay nguni liyaluptul kapoy nja. Pala ngay God to'y lakarangal, nganya bichar na. Tuwan nja, ngarakul katup miringo. Bichar. Yuriya ka ngay nguni kanan, ngulayanan liyaluptul na. Ngay nguli nguli durwarangul, liyaluptul na ngun nja, nan ngun gulang nja wandinan, limurungguin walangakun na raw. Yuwalk nguni, ngaling maringgin, pili nguringi tuyo biri-biri yun. Nguli ka malak maram, nguni ngayang ngunja licalangkal. Kanguni ikot kun tuyo biri-biri, yuwal kyan. Yaka ngay nguli kilak kalang nyal yurja. Yo, kanguringi uriin galur kun tuyo, malingi mirinja mangu cilak karam. Nganyanan, jisunan. Tiang urunja kam, tuyo biri-biri yun, kakapunja, kakulang dun. Katia nguruye kamalai lurkun dun, lakaram, nguniin bilian darangan aranan, wangan nan. Nguni jisun gatup miringo god kuyan wangan. Nguni ngay nguli kamalingin jayul ngui lakaram daun, malinduyan mari waktira. Yur ngay nguni god jabulu wara indi, pi bala julk maram gayul ngunan. Malinduyanan maraman nguniin dawo. Nguni ngay kan god tu ngay pilakang alicalang. Kabicari bili ngay kan jisu walang ngayon ja dao lakarang aliye. Ngayon nguni ngarako yan gato miringo. Kanguni ni nguli kamari waltir, jisu nja, nguli kigot kalang ngayon ja gato miringo. Nindu mangitira, ngunay nguni ngayangun nungo. Nguni ngayin, yuwalk waray god ko gato miringo nan ngoyan. Kanguni ni kiyakan mari walti god kun, nguni nalcan ngay kawanga lakaram nganya jisun. Nguni na kuni ka lakaram, kot na yan bingay niya lakaram na mira. Pili yakawara ni kimari yuwalk mirinan ngu god ko. Nguni ngay nguli ka lakaram yuwalkum yan, warangul kum, nganya nany jisun nany. Pili god tinga lakaram bityana, pili ngara guru para nguni yuwalk nany walngan numalangun. Yur maraman numatunguni walngan nany, nguli chan katup miring walangawur, ngarakalangawur, wangkain galangawur ayanan. Yo, nguli ni bilin, marangal na god kun katup miringun, kabilin ni kanakun ngayataman nguni yuwalk nan walngan. Pala nindu kaninan walngan yan bichana biliwin ngumira.
Kanguni ngay ngulay yul to yul nguyak kany maran na God kukatot miringun. Kapay ngun ngay nginini, chiso ngurik kalin yul ngwal ngayang ngur. Nguni yin yul ngo, ngayang ngudin ganawin na. Yakan ngay ki ngayat tul yuwalk na yuwal ngany.

0: nga mayulong Radio 88.9 Dual Nunun Boy.
1: Muriyan ka po kutul siya, warang armire. Talri yun, wain bungal. Talpak tun. Palaganji nerol, lagarin, kumuloro nerol. Kapo yung kurmaran bomdira. Whirlpool, nalkal yun, bonyar panjil. Tapulungal, molomolo nerol. Paini ngarain, proko imriyawol, najalal miriyang, lokomo, balumba. Wito maranyalawan, baran-baran, angaray pire. Turmitur mirakwani, kuryota, dalpangagurina. Karakulolololololololo, daler. Tapulungal ka po, wanyungal. Changin nga rin diri ur, wadoto, malorololo, biyamaryo, wirpanday, mundolyo, janbirangay. Yakani nga rin wakku, malka uruk marangunji. Kwerki-werki uyo, naba-naba uyo, matate uyo, kaumala uyo. Nga rin nungo, daliri yun, wanyungal. Manarwal min, mangari awartun, burungari. Kunangin yung mga daliri yung wawarik tun min rulyap pa, bawi pa o yung milwada-wada. Tawa tamil, damil mit pa. Taltir nga ramar ki jake, gumuro, lulwiri kao. Kadul o, kadul makaro, lulamiyaw, karulpuraw, parakuraw. Taliri yung nga rawatun gunda, pamurungo. Pandura, nyula-nyula, tarangida, bulon meri. Karakulululululululul, daliri. Pungalaktun, punyar pandin, mulmulu, nirolo, balakanji. Kapo yukur, nirpungadayon. Mangari awartun, manarawal min, jojulunga. Panga ululul, daliri, daliri, bawi-bawi. Komululul, nirolo, mulmulu, balakanji. Lakarin, nirolo. Taliri yun wain bungal, mari ngarayo kurkaam, mingin buloy. Garawao ay dabakay na dawalan jarin. Lokong dalpang agurin na. Taliri yun kutulcha mangwada. Purungari, tawa damire. Kungalaktun wain bungal, karakulululululululul, daliri. Ngilin madangurinan, wawaditun min maari, milwada-wada. Milong durukulo. Bawi-bawi, tamil mit padawa tamil. Daliri yun gapo, daliri yun malakarara nerol, oy-oy, nerol. Wain bungal, urungari, wat-wat-tun, chaki, moingo narao, meringo, meringbalo, kunaitpalo, raparao. Moingo na, durpiri rangi, rangi mula, kanjiji, charapanabolo, uruyana. Tamalaka, yalirinji rangi gimul, kanagareho rangi, taliri yun, muri yun, wain bungal, mangari awartun, bangaululun. Moingol na, arami huy, kakunda, bulon mire, bandura, nyula-nyula, malaktun marahul, najalal ngali yun, burukul. Wadur na mo ko duriyor mo chaki gapu pungal kutunaro karakulululululululul dalir lokong ngorin nan dalir balumba uitu maranyalawan ngan gaitir.

Yo, 4 p.m. Saturday, World Music Hour, Jenalangayol Radio.

0: pero tú al chao, ahora no ve, no yo, la tú al pueblo capo le da o poco más con el morón, ya me con el del corrón, más mango le cabe bien ya varión, de una gana bravo, capo le da o ya, van a ir igual hoy, ya el pagar y que daro con el, y nada, la walang ang dot man bala na ulil coat lil na kao nil ngay dad ng wang abitian kam mula kiti na ko tol ng wang ngay ko pilihan ngay wang nga so men mak ngaran ng to korupan 5 days nito na ngol in custody ngon nito ngunal jail ngol custody ngon nito kado ngay yul ngo yak ngay mangi na mayali custody and mak balangan niya wala juru pa man 5 days ngay ginaka ngunilitri ka ngay galkon ngay wangay muna ka ngura chara abulo marma day wangay muna ka ngura chara ka abulo pichan bile ka last day na nakun 5 days na ngayon ito tawad ito na ang ngayon ngayon maram makiyol ngayon maram mak ngayon balanday maram bingo ngayon ngayon jail ngayon kakari in father custody marikin wala wangal na bala ngayon bitya na way ngayon jat turakura kangal bitya kam ngarato nina ngayon custody ngayon 5 days yoro ay nga rako bango ka na nawe kastet ako ngay bango ka na nga rako spekting na kong nawe para nga rako kastet ka na eh pala dya at doal jawal pa ngay akamay ganda kastet eh makain ko nabitan ko yan makain to kastet ng ko ka mabala jayal pero bango bango ngay kastet para na baka pero yun pala dya yo
1: my name is Beatrice Chena from Madea. You're listening to Yolngu Radio.

0: Teo buk mak tiang wale 7 AM to matu ngama camat kure awa tiang yulung radio mo.
1: Ah,

0: tuan jawa lo ka 3 o'clock milmit pa
1: yo ngayam ya ko welwa nga ka jamam nga bang dong arts nga ka ngamam numa ka 88.9 FM yung radio kay chunya dap

0: Aduh, ini gue jadi pindah.
1: Kau jangan pilih aja, oke ya.
0: Ini.

Yo le mukangama. Yo ngurai reo ti arpa arma. Yo menmak.

Yo, 4 p.m. Saturday, World Music Hour, Cendalangayol Radio.

Pero, pues, ¿vale? No, no, no, no, no.

Katanya dia tadi nyari. Ah.

0: Vai, vai.
1: Yeah!

ñako labi dong rakanyen nañ melen gembe on ni nga mañ radio 88.9 FM.

¡Vamos! ¡Vamos!

ಹಾಗೆ.

Yeah.

nada más.

Ramra,

0: puñal, a puñal.
1: Yo, nada.
2: Me he gritado en la boca, porque...

¡Vamos, gobernador!

Bien. New Yorker.

Ya lo verá,

0: Jo, da er du intervju. Angon gjør det en gang. Det da, rakker jeg meg en ting på, hva vi har makt av.
1: Jo, da er det tog, rakker jeg meg en feste. Nei, natten er det jo tog, ninen er det jo tog, ka nangal nga ra ngapi be mo da ko ni ngai ka changal ng la na mala ira ke bel ma ka ya mala or pa ma ra nangal ne ne ni ngara yo to ngo par pa ma ra mi kete nangal ra to nangal ra ngala pal ti ra ngara na me na me makara do sik ti mer pa ra nangal ngo pa ta ta ra ka changala sa ta ra ka changala tangal ngara kamar tiuni bara megit te dangara mengi ngara bilimeter mege to ngara mengi ngara mengi ngara ka bara ran ape bi mawar kala kana tangal ngai ngara kana tangal ngai ngara bara ka kana martin ta mawar ka to itar ka da manu bara to bara ka kamar tiyan to ar kamar tiyan Dua itu ngara fat bagi kita dua lapar kalau malah ramai kita warpam. Kapan ingon ngara pelale martinella anting lale martin. Nang ngale kalau ngale maram nama tiri kala. Ka ale martin ngare ka kapal telang kapan nikin. Martin ngale ka ane jing ting orang ane Nengone, onane. Ayole.
0: Eh.
1: Ndik tiga ngorong onane.
0: Eh.
1: Mbala ngale marchen. Ni la kadina or kumale ka ngaire.
0: Eh.
1: Ka kumati ngale ngaire. Ka kumanale bala nangal ngara. Bala bisinga le ka ngaire na. Ayore. Edipuka bopo mai ngora ko.
0: Eh.
1: Kopon.
0: Wait,
1: Ale marti nongira tena bela to lokkan ngai napta to na bele ara ngai pera ngai ra kamla ngai pera manyi mala orpam da kwai pera
0: eh
1: ape no na ko marti no la na ola mamara indip mukani bo pun indip bela ja jaka na godol ka to la tul indip ra kat pamen a ngalal pa gorpan ola bit bituna apit na ola bit bituna manyi ja mala Ati jamala.
0: Eh.
1: Tak sayang nana per merce.
0: Warpam
1: nana per sayang mere. Mamla mereko wawa ngati ngapipi mari warpam nana per sayang gaya apa ka yungo wede angur yo lingkun.
2: Yo wede darmen mak tukang ama bicen bila yungo

0: Yo, namer bukmak ka ngaraya ko dal yingi ya goyola. Lea dalin mer ngaraya ulungo. Jambar po yungo. Unay, rapay kakapoyak na ngur. Kupaw pa, ang ningara ko darok. Ngaraya ngulika jambar po yungo. Wang nga darok. Ano kung bukuro pradiyak ats ko. Ano naman nga nilali, galkar nga na to dual tarok to nupayam. At kan nimer to jambar kulaw jaga. Kagapman na ngula ngayang mobil mram o nang ngayang nga mobil mram mga nga ito jam limurong kal rambang igal ki yul mga kapalanda mga nga ito maga meredukar limurong ang mga main room yo ka ngarapok ko urupan na kon tuwalwa nga ringgit mo yul ngongor ka nam na ba puro diyal kanina kadual kajaga diya kuwa nga nulun ngor Katuwanga, ayo tangara kajaman nawe local decision making na kon room na kendo yung may room na mga mayan kapoyak ko hindi pali kapoyak ko kagali yung kurumata kung nagabi kanwanga yo tuwalgam morongon kamurodal kabitan nga rato nawe lakram napur kajal tirangoni na ito government to Maradarangan yung room ka jamar kulay utukar darangan room gor at yung room do para rale yun mir margali merto nga mga mayon tukar walang amany makmetir walto majingutan ka walto nguni jambat ka room maram kagaraman kangrongin nina ka number two kamuro muni kabikan Napur kajal ter, unay gapman to, to makmak ton yorngo kakal ko, mayaleo, ka room ko, kadarangan dori dukar, ka number three, nama napur ngole, repon, lecho main mak tukar, ka kung kayon mer. Para rali yun mir room gor kakal gor nga makule gor okay number 4 na programa ma'am o jari yun nga napur ngayon nga napur nga napal mirin ka wala lang room kakuya nga nawe kamayin kitir walang gor marga yor ngo ka ngayang ngayon mir ka mulukur walang kuya nga nawe Uni rom koro kale koro alal tumal mam dukar nanti nwala tuna purun dukar kur gama marga tuni dukar lemur jamar kule jama walal tu mal mam mace gadang nwal tu ga ngone le kel kel waktu na purun gal rom lel man makul number 5 ni gabican we want government to talk directly With our clan leaders come meet with regular Navi, with them side by side. Tuale number 5 cha, tuolgam. Napur kajal tere muni government to kumur wajt manapurin gani na kumur kumur margalimur to wangaj manapan mir rambangi rom go tiak na chandulimur jamar kulin jama na chandulimur to wangaw jaga ka buk makan kroto mirmala ratu jama rambangi yul ngawalal ka gapman kung kaya mirbalalali mir number 6 kaya ngay gamro dual gam gapman kato gulyo na kuya nga nangor na many maklimurong ka walaw yan bito kabi rom jama ando walal marangi natyan waltu jaga limurong kalangaw Kabian, ka butir bikin ayol ngawalang, marglim tu rambang ijama. Walal tu kulyon, kuya nga nang mabalan yang ngugam, na permainggi na manjmak numulang. Balan yang ngur, ka kangan wal tu, lom jaja limurung kalang ngur, ka walau ilakan yang merungani walal mainggi na chan wal tu jaga limurung kalang ngur, jamar kulyon. Darwa deli ngay kang ora ngole yor ngole na bijan lekan ngor kanamir kabulo bijan koyang ngai ngole gap mantu ngai pin berga ngai kabijan koyang ngai benana ngamay mak beli ngai kana right kunamir ngulok pala jamo na nak jan ngai tul jaga lemrung galang ngo jamar kleu kolion ngai to gapman kolion neto tukar koro tola candeng ini kaku yang ayam bina main makni kaya tam ani rally ni turong erna prunggal oleh ni gapman karena prungyul ngoli das malah itu rambangnya jama rambangnya saat by saat beli merdu jama rambangnya margalem tu tukar mamunna gale jamar kuleu ini yutta ya ka yutta inga jangun ni lemur tumal mam tukar ni nal kan wal tumaga ya mere kurum gurmain gitir jamar kule ya kan wal tu ya kurumain gitir ya kan wal tu orang acara inya main gitir par wal tu mak mak tuna del kurorong nungu gap man ko karum gulem rungalang ngo ala tu jamar kule ngutan ga yual tirian rum luaptun yo pranya Nabas saya penjangai kami jangan wangan akun lemur yur ngomala bukmak kajal tir lemur tu nama ngai tu baranda rali gal ketir lemur ngal gamain ketir lemur ngrom ko protokol sual ngali kalakam wal tu marga butir bikin lemur ngal ngau kan lemur tu walang butir bikin walem tu tukar nama kaya mermam lemur tu ngini gongga ngini jamar kulin lemur ngul lemur balai bil mam napung kal lian yaka balan dal meter kal bil mam lain yaka ali ul ngul lian meter bil mam ngena pugal mar mar tu dangan ngai tu wala jamar kule balan dal rom go ka yor ngul rom ngul kadare an jal kring ngul maga ya meril yo number 8 kamro napur ka jal ter napur to kumur mana namir Yura namri kor rom gor kapman kal kapman ka yor ngo napung ayan marga lemur to tukar jangan mengamayon dia kewa ngau kapoyak nal cengai kadara ayol walal ngalem bukanin na dia le kapoyak lemur to jama lemur ngalang kurtarang naur marga ngai to ngapagi darangan lemur ngapan kapman to lemur to walang darangan tukar jali murtu maju jama yura namir ka mardaranga namir ka ganjar mir balan muningal itu doli jamar kuling mardu balik nangur bilmram ngayang balan da romgo ka yur ngur romgo ngay itu dia ke maltun pelajar acara korean ko manjma korean tukar kor ka balan gali muningal itu yalla jauh una dari leadership limurungung kawal na tumuci limurung gama muruwarin bala yo balanya yo number 9 kamru limurung dual naik abikan nakon wanga sarok limurung abikan wanga napur kajal tirangone kiamar kuleo nakon the room ngamu ngamayon nakon decision making guru Emar kulit di jama. Ini tu buku atun mir. Dia lagi poyak. Ka balang apa gitu atun? Dawen court lil. Marga wala tunggu ni court mur jama dawen. Kalau lemur tu dia pun orang guru penolanggal tu karena nak kalau lemur kajal ter. Ya kawal tu ka ngama-ngama lemurung rom. Nganya lemur tu dia ngamang-ngamayon kabala guru penolanggal wal jatuh tangan lemurung tuala candi lemur tu ngamang-ngamayon dukar maga mir kot kur marga lemur mayangi yun lemur tu balai juyun o nakun lemur tu jamar kulen juyun nakun bala ngarakal hiral kal kayur ngurum guru wala jimai guru pan marga waktu mungkin nama kakal ko rom ko Altamaki ngutan gayar tu nabi ngoi ya ikurong odole mar tu balik na mereka rom ngai atam diang bala menilim kami tir balan dal gari rom ngai kalim rim mar tu balik mam kajamar kuning kami tir na tu balik un kalim rijal waktu dawat tun marawal to do atin ngatil rom murja yur mo kurderangan yur na nga pagin na indarangan mati rom ay tumarga nga matir na wal ngay kajamar kulay yung ngayang ngayang walang kuy wala niya number 10 mga kapitan mga nungan daw gapman kuy napur to mamdukar o jari napur to napur ko lang napur jamar kulay nalcan na perdoal lain keluar tinya malam, ngutan malam. Napuroyan do jamar kuleng, napurong kuleng napuro. Tukar belgal karena kurwa jan waktu main getir, karena nak kuna purgajal ter waktu main getir. Ya katun ni dia lebala ngamang ngamayon, tole wajan ngai dia lebala kot kurwa jan ngai dia lebala rum ngurung apa gitu. Napur main kita jan napur terjaga orang jamar kuleng napurong kuleng om. Anak perunggal ganjar gurupur. Yo. Yur dole na perdubayan ngoga na jam aman makom di al na kon community ngur. Mungkin ini na perunggal ngoga yun. Rupiah na perunggal ngoga yun. Ka girip mula na perunggal building mula na mula na perunggal ngoga yun na kon panding go ka infrastruktur mula na kon mala margalim ito man makur yang dukar kururum gurualang jama. Ka ngamang-ngamay nulang dukar rupay dugong kayo na purun kabulo na purun dugong kayo wala na mara na purjal dukar ko na kumain makuja maubalay dukar lil kabulo nga na purung mulka malawa nga malaga ngata na purunawi yan ngunawal ngayon yung aray nguna na purung dirtipo yung na purunjaga walang jamar kuleo yun na puru bichan debilian na kundo di paling nga ni na perundungan gayon ka kuro to meril maraga galkan gamar kuling nirpan yo pala nya number 12 ka bijan nga wanga na purja kajal tir ni to gabman rale marki wajt man na purin di pal jal kril mulkal tuwal rom lil ipal akun gapo yak lil ya kan kabar kung napurun nyama kabutul bujun napurung rale marikika nini napurung kaldeal gomur-gomur limurto nina marga limurto yura na mir kakungay on mir kangama-ngama yun dukar napurunung utulakam na napurgamany maknayatam anak ko napurumayang gitin anali napurum dungutar nalcan napurto darcel kumrom ka balay walang maga ray prip mil rom lil ka kung kaya na mil rom lil ka jaga mil rom lil na prong walang do jamal kuling nirpan to wala na prong yalak umiro na prong leaders malakanin na to ka jamal kule walto nguni bilian maram pero maram dukar ya walto maram palanda walto rom kumain gitir ka yorong walto rom kumain gitir rambang yang dapir kum ka doli nyolang kum tukar balawal tukar ni nayala kumri balanya
1: yo thank you numalang ko butur ito daw tambal yolong ready early
2: yo doal mak ngama yolong ready early

ในเรื่องบนไหว

0: Yo da yon radio. Do alo monengo galenko dara do intibe metna gaya na nangero lakka madao nao nge ne gam barak tun singa nge nao nao nge choosing to be a singer ato nangero dao na lakka me alo mugo
1: yo pokmak nami nama nge me ako gaya na napa nao nge dango choosing to become a singer blia yo napa nyako dango gam wish nyako dangum dangum nyako wish pala nan dangum nyako yowalakken kadangon nga meya manang ay bayngi kadangon manike na yung nga mangi nam bilinga na ngalagan nyako yung nga family nyo nay kurotomi bilinga bijan pen group na nga kadangon rakam bilinga bijan yote hindi Saul Oda Band ka Uringa Band Wai poy pumalinga, bala nang la kandaling, bala nga kalmi nan baik ko ya, to become a singer, bala nga, ka na panan niya ko dango, ka music madango, ka na ngayang nga, because ngaya grew up in music, ka bolo punggolo nga, manikay nga rom nga nga grew up, I grew up in both sides, yol nga ka balandao, newi, well, yol nga manikay, ka bolo balandao manikay, Mutta na ron nga ya. Wala nga nanamina nga pinyo nga ya. Kadangon nga ya. Maya man nga iba nga kamanike na. Yo.
0: Nyo min magtao. Met ka uni ni first ni singa ni first uni ni manike ni. Nani manike first ta malap mama. Music nungo on mala music. Nani malap mama first ta manike.
1: Ngurong nga malang tuman. Start ma nga ya. Beginning ma nga kamanike ma ngurong ka mirimi. Bolono ya ko manike bengo nga ngoroire en waipam malanya ko manike paldangon nga
0: you met men mattao thank you ka jutut nya
2: you are now listening to Yolongo Radio on 88.9 FM in Darwin Casuarina Palmerston Gahampdudu Kabalanya.

0: Dilgum Radio 108.
1: Yo, menyemak ngayam ya koga ya lenga kerui kap napa work terma kadangu radio kadangu aro wang amaro ya ulguman ay galupawi ulguman anak pelik kadangu ay ngapa ngapa galupang ajitan kadangu aro nanin wang anapawi nalpen nan first work tuan channel napawi belinya wi room belinya napawi ya ulguman apa yang napa room kadangu ngami malah ulgumara kadangu aro nan napa nan belinya rakan ngami.
2: Yo, thank you. Name the bookmark. Alakoya ko abanunji. We be on a yul my lacrama gagaili. A galopanga koanga in a galopa. Yo, yana ngarero dortumrama chama. Angun in the mangoli ngana ngana pruna dipala. Galopa legunyanga gabirichimi. Only suicide prevention nganapuro work through na namu na ye dangang na military na galki 9 years na now we balinya na bichan high rate nganapurongo tiela every week ka every month ngole family life na ngway jau in minyangole ka nganapuro wanga na mina ngalimuro kolion brama before ngayon wuri po yung tawag na miri kanya pinya ngayon jaw in miri wal nga bichira bala nga naprowa nga namina na ngara ko yuko yuko miri ngumala ka ngara ko wawa miri ngumak na na nilurkon bala nga
1: ka ulguman nalpan minang urungum numa nuno work kulungiya ka maya panya work ngalak chan ka muro muro.
2: Yo, dal military ngoni, gabalanya bichan, wanga ngura ngoni, family ngura ngana puru start, wanga ngura. Lengo yaka ngana puru jal ngana puru iro, merci ka kawa enmiri merci ngunda bala barku ngura ngana puru ni bichan del na baima. Ka, nawe ngana puru ngoni, after ngana puru ngu yuko yuko miringo, yaon ngu ngana puru celebrate, now yaka celebrate, yana thinking bookmark, 10th of September, Dela Gaingoro, Nawe, Gadalatami, Anabrongo, Yoko Yoko Miringo, Narako Yoko Yoko Miringo, Life Chow in Mina. Ka Yaungu Anapuro celebrate, Nawe, thinking Anapuro bookmark na Mulina Mirio suicide, well suicide day. Ngunalang Anabrongo ni Ninea Gora thinking ya, Nalimbrongo, I love ones na ya that we lost. Palanyara.
1: Ma dalam maro terkak nuneng napaui banyak work tu nuna mayam kap mana cina banyak work mereka orang aja nang mula terkak nengku mana cina napa muru tengah awal anam len lewiman oh tengah nengku napa ngana irkala nolun boy
2: yo bookmark moni work after ngana puru bicara. Work through naga recognize ngana puruna nangala ngana puruna pichan nauto ngabige wa life kunga ena mire ngabige wala ka ajuna mangana puru networking na work through na wangangala group kuna Sydney Wesley Life Force yana ngana puru nao na bichara kunga ena mire na nangala ka work through na ngana puru kurana rambangi Wesley Life Force, Sydney ngurung ulikung ka ena, di pelanggan apuru na, ka pelanggan apuru kurku inang uli, ka wang angun na Great Island, ka ulipungan apuru uli, nawe malenyang uli, invite bookmark dua labala magical site ngura, ka dua labai malenyang ngura, ngan apuru uli, invite conference, ulipungan apuru uli nawe nya. Hold, Diela. Nawe, marangana puro follow up. Nalchiano gura ulipumi wangangura nama suicide. Yakangale murongo suicide tuala yako ka Rome. Ngula wanangurongo ni marichina tuala yako. Baladano iruna ngale muruna yulungo nana. Ka ngalimruna yagora suffering janina yolngona bichan yalingo dengo ya koyo ngabalanya
1: abilang oy punga mungai nga ka pinenye malanya work tun yul ngoy wareo nambala napangam south ngam o playing ngam ngai ngam malanga
2: yo ngai bookmark work tun yogra naminya networking dengo bala round Australia makuni 50 mark 60 na networking Wesley Life Force ngura jaka ngura ka umbrella ngura yana ngana pruna kunga enu kura kamaipa ga nguni ni nga mangara na kura nguni ni jal kunga enu rao tia ko suicide ni Europton suicide prevention ga jama nukala community ngura unama ni ngura nukala community ngura miriko malanya ya happening balanya na o attempt ka call ngarako tipala namba lele 0417888643 polo ngara repeat yoro 0417888643 Tibala ngara ko call mara ngana pro yoro kunga enona ka chama miriama dieli numalangala community ngura marini ro chaka ngale murongo ay yolngo yolngo yana suicide ngura maringura apala nyara

그런 말까. 오클레리 잘 오는 만도 고롬가 꼰당으로구나 말아봤다 나가서 자이피 꼰다 레앙얼 몰로로이깔

0: The time is 11 o'clock.
1: Yo, ngara nyako, hango, ayo ngoko da ngara, era ringo, ora ora ngara, paporun, may mengondara ko, komat, ngari mengondara ko, tatoy, kawako mengondara ko, kalpo. Ngaman no maka, yo ngoweryo, tiyara, irkala, ayo lingon.

0: Pure Bookmark 8 AM Thursday ka 4 PM Friday aman matto classic music mala dual yung radio mala.
1: Kaya mo lalaga takan kila nganya tayo ang kwarta mala tapra to pa Emily nganya mo

Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rukatangunta, Amakula. Ngayon nga na ilaw ko nga pila ma angur kumanya. Angur kumanya nga pila ma ako nganyang naningar ka Engkari Uramara. It's from Picketon Island. Anya naningar ka. And nga all for you.

Arakoya ko abanunji ala ribian ala nyali yul ngai la krama gagaeli yo ka to la wanga ngrang ra kura nin na kalopa ka radio grong ra to la wanga gora yul mo radio atko abalanya

0: Mwen mi akwa Andrew Gurui, ton katwa mwen napan, school, ka napan ero, tau mayam, napan mwen school, work mi wara o, na wadal ka happening katwa, ka tomorrow, ka Saturday, napan mwen nga wakalo, ka also, ton nga mayam, ngal mga mayam tau, yung radio yun, tanaling tao na ka nadal ka birka yun ka nadal nga ro wika mga mga tao yo ka first one mga ro interview yung yun mo niya ko ali kila nga niya pang yun mo radio mo kaya mamin school work min yo ka naman mo raka namit nga niya ko
1: yo min makaladwal na nanokal Kalian balang yun na, doon yung Roman Green School, kaya ako yung Albert Warning Mara.
0: Ma, Raul nung numero ka na pa, nung tinalang area nga.
1: Tinja nga ako, nga tinja nga, if I to go back 2014 or 15 lil, o even nga to balay 1980s lil, but that's barakun mletir. But anyway, first time nga kan jama, murungon, 2014 dun, kam, Now we are remote school attendance strategy, also known as walking bus. Walking bus to all now we maklim war from Mangi, Balangai to Kamarchi, Kajamar Kulin, Mara, Wangakur, Rale Miriam School, Kagunga, and the teachers, Naga, parents, Nangal community, Wangur.
0: Napangaro Nungo. And a bit jamigan nakon nga til 5 years back na kanuni happen deal nakon 12 years jabala wakal koro arakalakram nakon darwa kan military newe happening everywhere nakon community wakal malablanya kanya kon numalang kon deal jaya na namali birka yun may mak na kununin ka kamali mo rali
1: si may makal rali may makal yung wakal wakal rali bili na kundwa rali na wi balanyam muli li yurong yung mam yurong yung mam malakun understanding yurong yung ngay yurong mam uli pungol community ngol balay wakal mirin malam manikay mirin iraki mirin bilma mirin kada dual nguni yikin nguni ngapa ke wong kita karena malang nguni nguni lelong mam dian jangan war kul long mam tu ngara kan jangan main ma beli ngai leuni long mam yo longoi ka mara ngamat tam jam mar kulin ka yurta nyurungon ka mara kan terpunya ka worong nguni mala mara ngamat beli ngara kan ja brave mur ba jangan ada win mangan ngai tunguli na we long mam mara tungai manggit tir yo ka mar chuwandang ul ka wandang ul ka wandang ul Waktu dah akan mengulang jadi musik kuru, walau bicara wakal kuru. Yo,
0: balai nak kon, ni, balai muka jual nak kan nak kon, wana ngai papuro unjuk ni wangkai mura. Yo, kalau tu nak kon ripun, nak kon jamar kulit ya, nama kanal dan berkait nak kon orang, waktu unjuk jadi menggiter. Nakon rape piri maram ka nawe
1: bili wanga janga idole wawa wanga janga idole nawe mainma yurta o jamara kule yakara mainga mainga ngara kuyo ngara mainga bili walo yurung jamara kule sora chendi mainga tiri wai mai tu guru tu miri mainga tiri wai mai tu mal ka guru tu mal mungi li music mul bili albalanda wal music mul kawal tu mungi li bili nabili sometimes ngarakal kuyo ngangur bungur limrong duka on Dalam long traditional bungul, in certain years yang malah, a certain month yang, yoga. Bukan nak music aja. Anyway, nak music malam kaset mulu. Nangul balak ngaman. Kamu ni malam balak learning. Arakan jaga kau yang nangul. Learning buat malam gitu nawai. Yo.
0: Neku nak important jawa lang. Waktu malam gitu, korupto bapuro. Ka manikai kun ka minchunya apa le nyonya mana yo yo kagun ni nak kuna we witi na nak kuna ni mai mai mai jamar ko beli ngai tiar ngom ri indit tir ini tir ka ngai tu ni ala mil grup mul kroin pala ga ma dari rom gakkal yo ngom po tru music contemporary mereka maklakam contemporary music ka bala mil ko mun ala indit tir war pa mun na war ko yo tanya jamar ko yang orang ala kungal gua ngana we walu shay mereka ngom di your culture or custom knowledge through music as well ngunal mulkro parku wanga parku mereu kayo lo mani kay ga ro ngi yo ga kalbare yo yo yo kayo lo mani kay ga ro ngi yo ga kalbare yo bin ma kay deke yo ka nakon wala ngon teachers kun nalchan ol jaga ko yang yo teachers to newal to nakon enjoying wal ka deak ne ko wakal ko deak wakal ko ara ka ko yang ambam man since na ta pulong yung ngal ka pass mara dl staff special ngara mangi wal ka nga we mara nga matir ngule pala nya room ko mara ka wal ngun na kun ka take part bele yo ngun na kun festival ara kun do wal gudar nata kawal matung ni staff malaga marci ni wala ngun bi bang wal ngun la nau nyakun mar mulikin yo bi wala ngun encouraging bi na think wal ka ngun para yang ka nau di mar na purung yo rongo rongo yo ya ka jual tunga ang dunja heavy na kun yo ka kun ga ram malal wa na mir encouraging wal ka nau support yon tuari mala festival any activity to their creative when the staff na from dal ga supporting mulian
1: yep pijan yo lecture mala yo lecture thank you wawa ka neu kam arto yan ngang tun numalan na na kon numalan kon ni tu kurupan tao di palya yo longo ka papro ka neu lemrong generation go ngurukon bala generation go ni tu grupan pijan nak un ni tu yan tuan in bilin limrong nawin rom ja nimer tu ngaitam ka manikanya ka bungol na bapuri bapuri bapuri apa lain nak un
0: mak be I hope limrong yurtau ja na purung lang yurtau ya markuleu mial ko ga ya uring yo markuleu I hope nimer tu dari mangkit dan marma rom ya lang mereu Lemorong, yorongo, kawala lang. Mara na putun mara ng kanan niya, na putil kororo, yorongo. Ka main makil mulka, dara de la rum, yakan matuyala, mara baga pagayon niya. Ka mnawin barayin niya, mara matuwa marma, ngunan niya na rum, niya. Ka rum niya, masaka limorong, yorongo niya ngayat, tam di palingara ka limorong, warpam kuwa, kaya markuli, yara yorong ako. Jeng niya matuwa rum niya na, yakan matuwa ray, nga paketin niya, kaya ya man ngwala ngwala kakal niya, kay diyan ikaw yung mga yan ni Rome doon yung kagakalun na rin wala habala niya harap mo nyo malang be strong stay strong and believe who you are mamay mak
1: thank you
2: thank you. You are listening to Yungul Radio 88.9 in Ramanginning.

0: Yeah, this is good.
1: One take.

5 p.m. Friday, Jinambalang Rangama, Yolo Radio, Live Music Hour.

0: Joo, tämä on The Interview, joo. Tämä reinjana tuota on rakkaan piermak, tämä on paman ove.
1: Joo. Tämä on vangan jaura jirkkaala. Vangan on jää. Under that big tall tree. Jolku, jolku, jakan. Aina ne maru. Tuolla on naakko, tämä plastikkaamme. Aina kumakkaru, tuolla bukkuna ngakkaru. Vai, eka to kana mor kapre ni te ango da wala ngala na jo ro ro te ngo lu te kuru tu tu 1 2 3 4 ko tu lo da la ora ri pya mar ko tara mer ngala ya ka ngala ya pir ka ro ka tu da na ta ka tu nya 20th September 2016 ta bara lu ka ro pa ma na 3 2 o'clock lo kal ke Sorangara ora nyana na yana kalkara bre da onal chana na dala lak chana na bre da ngora ro wi na ma ya ta ka ko tu engo bola bya na to ngara na ro wi na ma so wi yo ka kam bara yo pe na da yara ma ra ka ma
2: ko ro era ma ji
1: ni atuala ya bala ngai ta ka kale ngai ya ma ra kari Tuolla pula kalli. Anguina pula ngai karuanya ka nauvi. Nauvi yana. Ya kumero nauvi. Kanga pula pula.
3: Kunya pili pula
1: ngai na. Ngai na ta ta tuna mire. Kunya kunya erana. Ya itta kunya. Ba mire. Ba ma jana pula ngai jamur kule. Kanga pula ta o. Ba ma pula jamur kule. Kole ngai. Kuhu pula la kama. Kanga pula. Tau tau tau tau tau. Kanga pula. Eh mokura. Lai faun muktra ma wangan ada ro bulu ma pama na pro le school pama gol belakam da pam gol na pro le finista martenya rap na pro le shop na tula bana mi kone wanga ngado ana pengaran bana ra ro ra unya na pro ngat le shop tara na ro ta ko nya na pro tara na ro na ketua ni record jeng ga ro kadel cina Mula-mula start dengan tengok belakang ni education center, na adult education center, na tengok ni ada 1, 2, 3, kadual na ni le, pun saya nak berintara orang, na beli kam child care center, na ngai tengok belakang, undi na perlu wang am berintara arah macam na, gold malay,
3: heem,
1: pam tengok ni, na ni, mana kadual ngai, na ni. Workshop kadwala bali ni nursery unya na pungo ya ko technical school ya ko
3: le
1: bali na ben post primary wala ngo unya 10 go ye 10 go 11 go na unya school post primary wala la kanya ata ngo ngo ngora amele wa ngo kale pa na ngo ni wa ngo na pungo ka adult education center ngo ni ngara ngatli ya school ara ora la tinmire ni ngara bla la Pada yang lima arti, no aku kam work experience ko literacy jama taruk jor ko taruk karang hati ni jama literacy center ngora. Munyer ngati ni first pun dia jama ngora. Yo, golongan ngana perlu le teh kalau jaga paman.
3: Agar aja tem.
1: Golongan ngana perlu le spirit chat macam shop li. Rupiah ada macam mana pun punya. Aku mana perlu?
3: Nalen.
1: Tono la orola na orola na una galera ne e para na merci para na para la pare que na verdad no toca ana pero ngala por mereo
3: ni
1: lo que deca pare que no te van a dar cul de ganar na everything ga ngata le va a drink cabro
3: ambro
1: la una pero wanga na mete na por ir mi al te caro Tengo pelang ni tiga sibek kalau, tengok kata orang kata kalau. Telo ban bapu melil yulungnya, rikau ko binural, balanya lah. Berangit pun saya kalau mil minyak yulungnya. Ali dia yang nak berungu kayul, kalan ini.
3: Baful nak
1: kalan ini berungu hidanya. Cuma yang nak berungu kanya kalau, tu namanya. Minyak kayul. Anu mara bir kana rangi wanya mara orange wana ma banya nit tinya banya bloku tuna wi karu mix ban mara le na bena le nit ko dana nya aku pala ni mat nya ni na kai wada na mar kula ba lumur na bena lumur na na lumur lumur na ku ko na mar kula na na ni na na ku ya na na yo ma na pala nit la Okay, who won? Begin.
4: Kabeh, amla? Yo, and I'm the cunt. Doing the radio.

Vamos a la iglesia, la romana de oro.

0: 又当来了，你这边又龙当我们那把 HK 啊，那个拉卡那边过当我们。
1: Hello， 我们那边过得了，把普罗马公马运平哦。
0: 阿拉运当我
1: 们 HK 啊，
0: 那阿拉那边个就拉木卡，
1: 马特木卡，木顿卡，那么刚刚我们又龙来了 88.9 Kalenko。
0: Good morning ka dang mo ya na pang age ka dang aro nya ka jung ka na pang ang tun tao blind na war rakam nan tao tina ko nal pan bang nal tina la na pa ja ka ngani na dang na pang ka term age ka nga ka dang aro yo lo rakam nan men ba ya ko nan ba
2: yo ngaran ko be ko mat ra yo lo ngo bro nga yo ngaran age ka ngo ka ungat ngaral ka ngala pun rin mala na prong backbone na malang nya chana bule kan nin na dal kung ga mi saput won na da tel hk ka ngat na bule ka lup ka ka kung ga mi aja ka mi na bule ka mar ka prolal
0: pangurung nyu sa pli nya man
2: e ngat tel kung ga na mi ro mble ja ka mi uru dalang ulang limrung yulu ngolalang ja ka lika pli nya balang
0: Nama ni nuno ka yo lara mereka yang nama mereka aku kan ni.
2: Yo, ada daerah tungun ba ka yurkur problem malah ni boleh kalau ni kunga yun ngaya kadal malah ni rum malang ka tahu ka jungun.
0: Yo, mereka nunggu dalam cuci nunggu tahu. Napa tambalang aroi po tak berkayun? Naga katram happening.
2: Mungkin menyemak nak kunjungi. Jalan vegetable na jalan punggal lewun kunya. Kangaring kamar ngamatir mitir, marang ngatu jal ngamatir punggul mitir, kagak kal mitir, kamar ngamatir bukmaku kaya jaka kangat taluka kagungai mitir, kamar ngamatinya mitir balar lewun kagungai mitir kaya jaka mitir. Room ngur belayang ngur nakon ben ngur ni vegetable ngur.
0: Main mak pulai je. Lecho tau.
2: Ngaring bubi. Nama ni mau kayul radio 88.9 kalian ko.
0: Yo sama HK kalian ko. Interview ngaruh yang jamah min. Alanya ngaruh rekam dah. Nah, nan ngurung waktu nan jinam balak jamah.
3: Yo, ngarai Michael kumpula. Semua nama dal William nampung katu miringo jamah katian lembu. Ya, ngarai start dal web ngatamak. 6 years ago, makbay six. Doon ako 6 years na DLHK or all people na malaga kung kayon. Love this jama. Trying aralika asking young people na malaga to come and work here because they are the people. Apo lang yawa all the jama in dual community na purong. They made the road for us to walk around. Apo lang yawa nakon ka everything dual and it's possible na purong ko na purong marching anywhere. Apo lang yawa nakon they did it. It's Give him back, Naburto. All people kun mala. What they did for us, sabalanya. Ka look after all kan Naburong. Also, this is the last people walto. Nevi ka, you know, this is the last place walika. Nevi spending their time. The place walika mariki. HK lil. Kalimun ko HK.
0: Namina ngalapan mara may kamralit. Ka namina yawirik. Mirlaish mala.
3: Almost na nakon Naburong. Yuluk mara muna online. Warapan na community. Any community in North Izanam land. We got 80, 19 magbay. Disability yuluk mara ka. All people that we trying to help apalanya trying na bruga asking ne ko malabas ko mala and then we, you know there's 80 people to serve also meals and wheels and well-being checks mala and medications mala ya maka it's a lot darwa meter yeah 80 mak 90 80 almost 93
0: enya ben nambam dan lego mar kulukko kalki 100 ka Tangarong ang ton na nangagat may happening tinlang balawak kalang side ka.
3: Win na dole bayong na prodel basta pumula na maram ka na bayong it's gonna be a main mag na pula niya like all people kung malaya kung malah alto go around there like Ben and Dugaring ano ang ganon repo dayre pare ngarin juto dun yung door yung ano to balan basta pula yung line marchi pula niya na kon happy na purwar pam na basta pula yung malah dun yung malah We need these kind of things malah to marikika kalian kulil ka to make us ne cheerful ka happy na pula pala na pula kung na pula courage na pula guru pa na empower na pula pula ne strength na pula ne all people in la when they smile when they happy world talk na prongal that makes us feel men maka balanya and then na do this malak things malak na kon yeah like this festival malak coming in today na kon festival yo ngaran Michael Kumbula ngaman yung maka yolong radio 88.9 dual galewan ko men mak jojoj
0: yo thank you naman ko butter ito daw tambal yolong radio li
4: yo bukmak ngaranya ko yan jula kanga man maka 88.9 FM yung radio

0: walom dango ka 5 am na chado anan
1: hello ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko wa ngati pungkan kan ko ka numa ko ngama yor ngor radio
0: yo ka welcome tango yor ngor manikai wo awa
2: ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo

0: limurong ba manca saib ku ngalwalkan kadon jaka tau kapupoy limurto kuyangan ka saib ku man kapu pijana pil limurto malto na kun nguni yul ngumalimurkan ngalapal miruninan ba ngawalkan wasting ngalkula limurto time jadwal saib na kapu for the next ngulukon bala 50 years ko 100 years kun future na jambar kuleo kamar ng grupan ka jam berkuling ni nam nak kagap pengura merawal tu kabican beli ni na orang dah kalmeri ka grupan na jam berkuling walna walna tu ka ni na ngurung kapu kajaka dia kapu lembrong wal ngamiru yo kami nyar gutara mara cina lembru ka guru tu grupan unil lembru tu walang gol na grupan jam lel jaya kal lel jah dal cina wal tu kan ni na kajaka dia kapu because dal ngai very important lembrong kapu how limurto ka ke limuro ngala nga kapo
1: iyo dwala nga limuro ngala nga mirga ngala palmir na parong surviving de ang arkolay mala iyo ngoro ngo baman baman merit dero ni ngara kandao nga kolbay ngo bu mala wala kan wells kur mala ngar kola lukan dao ka uni wells ngur jang arkola say muni ako fang uli kamarichi nowadays modern days jan ako na prukadal baki ka tools na mala measuring ngong arkola iyo bull level monitoring na prokajama research power and water miru malajama kadwan na proka bu mala measuring arkula namna na prong arkula kangura muna jina ka muna tangur yo kadwan na proto measuring ka kuj pariun na proto tape measure bala ka arkula maram namuna ngay ka arkula na prongura bala yura lil na nirpan tuwal nga raka kuj pariun biang bala tape measure bala ngoyle muna ta le le robong ta walo ngara tu nirpan na le tu walo ngara maram dual measurement dual ngara measurement marangal dual ngai ka measurement la karam being surface aquifer ngara le ground level lil measurement 12 meters your there is bulo ngay to bala yargupton all the way bulo 50 meters ngay to yargupton nguna aquifer ngoy nguna prungar kula
2: aquifer mele kapo
1: aquifer mele na we bala nya gulon gapo your bango to nama kyrdom dungupal munata laya mala ngoy ngur dal munata ngur
0: ngoy ngur jangay lengunye kapo banda inderna kalimur jaleng ne kire pakke mal mam do nam na kapo kangora marga limur le ne measurement maram kagal kana computer na data mala
1: marga uni wal tu maringe na probuk ma ko nam na kapo kadual ngora milengen be
2: yo kaduli bo ngai yako production bo eh?
1: Yo dual main production bo ngring e pam to ngai le ka ga yurdorokton kapo balan tank lelna being underground war do ali in the tall one the big ones ngurong ai leng ni pam yang ai to balan garwa lelna and from there ngai ni ka ngoni in the corner marchi pipe kor balan town lelna mok mak to ni ka ngoni baki ngar kolan ngoni na pali ka baki ngar kolan drinking going shower tap school ya pala nya yo
2: yo thank you walal
1: Yo. Thank you, Numalang. Butorovich, you know.
0: Yo, Maral to... Maral to... Maral to... Thank you, Bookmark.

I'm gonna have a ride of mine.

0: Yo, ladies and gentlemen.
1: Tuan jawalo 8 o'clock morning.
2: Ka next tao nam. Pia mark tao. Tao angeda kamarang togalak kama mulogoyo. Nga kue lecho da tao ya ka bitcha kong oyo da tao. Tumangero ni malang tunan ni da bitcha ya. Tao ya. Ma.
3: Yo. Ara ya kumulogo. Kalewin kuping ara. Ka... Papuro yung aragara ora, tao yung aratudwalak karaman. Ngir po yung kangatili po yung. Kundi pire pa man, wala lang uro ng kalmiri. Wala palmiri kukko nga lang ngirik nam.
0: Wala ko na yung kukko nam.
3: Kukko nga wala nga niya. Duri yung uro makar ng uro nga ara. Kukko nga lang wala nga. Kultura nga talak ngay makarana nga lang rip unwa nga island runo unili mada kumuro do yun minan na minan mada na win atilin mada na namin atilin mada na namin kumuro do yun minan mada unili makarang unwa nga pala ngay wanganan atilin way panang unwa nina nito alamarichi ya. Picara ngayon na nung atiling. Angayon na nung wangan ngirik siyam. Pingol nga rato alamaritin. Pararing mo. Kukko nga lang nga rin. Pingol nga rin palmiri. Kukko nga lang nga rin. Palang nga rin. Maritin ang duwa nga rin. Makkar dingking nung wangan. Katunga ngayon ni marahing ka nga atiling. Kababa miring ngayon na nung ngirik ko. Nawi. Maritin mo marakan. Kababa miring ngayon na nung ngirik ko. Kangay ng atili. Pero ngay karwang anay ng ningir, kaya na nukal ng atili, walja. Kamulukur ko lang miram. Ngay bapa, miringoy ngay niya uturo. Hindi, miringoy. Pala ngay do yuto yung niwangan ko, ama, halibalan, na haligwaj, manitura ko doon, paya mo na, alapal miriwala, piliwala nga rin kuko, nga lam. Raw, lilo, pala nga lito maritim. Kangala palmiri jamalang unni ni na dengan unni ling urupan nyik nyik karit jambal newingan unni dara na ingu murung uri jangara ingkan dara na ingan ukala malapal galawa miring wala miwong galam
0: iya wa
3: kan wanda maricci maricci ni yuko yuko miring unni miwong konyo waiting wanda kan maricci maricci sbayam kanan ngunan ukal ngundi kumurung jangara bawa miring wala lang lapalam dinan ngang ngundi lewang ngur miwong yakum yo
0: paranal peran bing ngumra kare un minam
3: kare urang ngai ngai ngir tengir tunyadi miring ngunai nai we nai ngatil nai parcira mada li urali pali pai na we turali yur ngai nai we mandai ngir cara kangatiling lipalipay na way turo. Marikin pala mada na ang ala ngayon. Na ang ala mada ngayon ni naran ang gurtan. Ngaulol na mada na ang ala ngayon din. Hindi tinang ngayon ngaulol na pala ngayon wanganan. Why? Na ang una nga ma. Pitya ngayon wangan ngayon ngirik. Ngayon na ngadip miring ngayon ngatiling. Na ang una naran. Ang ngayon pitya. Tungangali. Pitya ngayon.
0: Kayol ko ba na waraw, ma?
3: Waraw, tiyang unikan, gumurong urtaran, miyong kalam.
0: Eh?
3: Unin waraw, tiyanan mo. Miyong kalam, unin gumurong urtaran. Ka, ngay wala lang kan, warna yung maritin-maritin na ngay miyong kong ngay witi.
4: Jin.
3: Warna na ngay kan maritin-maritin.
0: Eh, leo, yan ang madam.
3: Amadai marikina, nuni ngadi manji marikina, liu yura. Murun tawat tura madawangan nangal. Palawala liabi ujan dan ujan da yura kumur yura malamiram.
0: Nge.
3: Jandain biay cabarun. Barbam tawara tawat tura nan ngumari miram. Nan ngunyir kun. Palangay ngadi miring ngun bawa pa yura wahin alitjar walang arakutu dwali utun bicara mitin ngay ngadi miring ngun ngatiling panganan macin ngay narung jalak kang wala ngarak ku tau nguru wala ngarak ku namak kara doa marang na ngur numarak ku yut tinggok ku ngal dipung kai nguru numarak ku tu lak karam bicara ngay wangan ngat tiling pala ngay bingur jangak nevin miung jadoa dura pala ngay bicara tuwaling ngay rakurum gajirik kay ngay rakumak karung ku ngal kangaram palang arang niya gukko nga la dipong rija kanara niya nevin nga ito bing ring ni na pala niya kway kundir na wala nan ko bat tar kundir na ay ito naran kundirin nga ito rape pirin maram kundir nga ra ngirik tun bat tar wala nga niya nga narinawar pamturalik kane wir gung dalwar pam tur ra dai irum ngai mi wong doangan plenan ukalang ni gumurong ala ngai wang ala ngir cayo ti ala ngara adun ya ngara karung ira balan undan arto mak karwang ngupan hari ngondak kum adun ya ngara karung ira marci apa ngon ngara to bulun rungi picar ngai ngir ya ala ngai ngai wandan ngai tar wandan madang ngai tar min ngari panje bala butura Portura Mada Kanewing Radi Alam Wanadwala Nang or Gupa Dumbur Island Yaku Munilikan Baman Ninan Araku Yapa Miringo Nyuka Arak Parang Araku Yapa Miringo Ruda Walango Munilikan Ninan Do Ramadanan Ngum May Bulu Kuman Parang Alimarikin Ngan Bingor Hebi, angai marit cangai unyer deep pina walam nyokain, tuai piring oleh carangan nenan unyeli deep pina, angai wanganan, wai, yapa, yapa bicarangai, kuit, wai unyi muka unyi wangan, nguru muluk koro, unyi makar nguru jangai ngan, yapa piring oleh aku nenan, muluk koro wangam. Kurutu miru balanyam Ailan nguni ngayingan dinan ngaraku nyapa miringo Yuru ngay nguru dawalang ngaraku ni Parangay wanganan way Tuhalangali marcin bingo Nawili calang na marinditin Nawili wangay nguru wangang Parangay wanganan Ayu menmak Numara kudo irdiala angara inga marikin balain bicara ngai dipin ai dorang ala tunyiran ti inwalalang balain marin ya dala putu kibi akun bili bunda min bicara ngai wangan bili ngai ngoi nain ngai nanukala
0: brush ya miran
3: upset na bili ngai na ngala yu dia pa miring nanan ngoi yuku yuku miring nan nyu kai cangat tilit nan muluk kurgulang mira dale irnan ngodo irum ala ngai bing ngoi ni waru yuran nan ngodo waru ndo irum nyokau na palangai waru yura ka ngoro ngai nan ngoni nan mada lambu pan bir mada mada guai mada din kan batta wangga puno ngal ja lukka nai mada bala mari kenan mari miram ai tip na changuro ngo mere daro kwanga ju ngai micin mangkan ja bala wangga mana pan miran bla buku mo na inan
0: ya kai
3: na win ngai Niran ngai walalang.
0: Ya.
3: Niran ngai walalang ju yuru. Dipin hai jam. Yuru turdik tangai ju yuru yang hangat miung jam nara mengura highway nam. Nakap na wala uni nevin gong lup tura wala buku lup nam. Ngai uni turdik na wala lai nirai jamak karuin turup parangal merkap miru.
0: Iya, karuin merkap.
3: Bilin. Turik tangai ngunyi turk pangal jawala lain. Walal jawar pam nali yuram. Nak kuit nam. Unya yuram. Mutti gai na. Troubling na.
0: Betul kan na. Ini ten light ni nombor ni.
3: Ngan ngunyi. Ten ngunyi lingan ni na. Ngan ngarak ko yuku yuku. Miring ngun. Nyumuk kunik. Ngan ngarak tangala. Dik nan. Awan di na. Wai tu ni wala dik. Dan ku nara yurja. Aku ngali maram ya apa bicara ngai nan ngunyukai ngati leo. Andi nan madang ngati le. Pat na madang ngal nganya. Ti nai. Kuyu kuyu ku bicara ngai nan ngunyukai nan ngati leo.
0: Ngunyukai.
3: Pat. Ah marang ngala rungi nan wala. kangutan marangala madanganya di naingutan marangala mandaya pa piningoy madain utar marangala utar marangala pingoy ngay nguni wanga ngur winya uram pala ngay ngunala na ngura wanga ngur na ngura ngay kaninan matira nan nguni nandaran runo or matira nan ukandaran nan ngur di kubingoy ngay ngurungo makar ngur wanga ngur winya uram Guru mulukurung guru tumriung guru wangang guru. Parang ay winya uramara bajau minar mada tuai miring undan ngu ang ay di palan rip la makar luang al mada marikin.
0: Iyo lan ko tuai mingum.
3: Ngay di rip lan ko tuai miring ngu. Arkin mada. Parang mada kan matirang uranir nan. Ngunilin mada ka. Muni ngarak ko ngundi muni ngarak ko ngawi kur kur ngarak ko yalo ngarak ko madang kalam malabung aja madadi tu mada malang nangaran
0: wae
3: ah muni ngarak ko yalo
0: ya
3: ping ngarak ko kur kur jam nei ngura ngarak ko ngawi kur kur ngarak ko yalo ngarak ko madang kalam malabung aja madadi tu mada malang nangaran
0: wae
3: ah muni ngarak ko yalo

ngarayaku Rosita Wecha ranjang ngaralika jama anu makangama yul ngureria 88.9 12 euro winger.

Meine ist gut, ich lebe Broi. Und da wird. Nein, die. Ich bin Radio.

Hello, Mom.